0: xamni tam yow lañuy doublé wala gis nga ni ki kat doublé bi muy doublé baaxul té jeeyi man na ci am nga labir ko mu muccu nga muccu ñepp muccu da fay lu gën kon nañi labirenté motax chauffeur dafa wara nek ku labir wa dafa wara nek ku labir wa ko xat xol mu da nek chauffeur ndax ñaare ndumte yi nga xamne day am ci kaw télé bi day indi ay jafé jafé yu bari té mo né ñaare nit djoum nga labir ko bala yag rek yoy man nga djoum djoum gune mel su ko wétam da ngay bëgg ku labiré wa mu melni li ñu téréel loon ci waxtu matin melni Seigne Modou Kane mo tambali won ci li nga xamne moy technique bi waye ki ñu yeggalal émission bi nak moy sama serigne Cheikh Abdoul Ahad Sall ñu koy ziar ziar itam oustaz Sidi Cissokho ziar wa Alazer yépp ñi ngi contane ñet di ziar ñep di santat itam mbokk yi nga xamne jot nañu woté ñu jot ak ci itam ñi ngi leen di sante ci melni ba Aliou Seck mom doon wax na xamna ne ngon amana du mëna dugg ndax ñaanu soxna Seigne Aliou Fall gi nga xamne ci la nek ñi ngi koy ziar wat ziar bokk auditeur yépp rek bolem ko xamne dañuy bayyi xel saasu ne ni nga lay ziar ni nga lay ñaanal wa ñeen ñaan ngir sunu borom gën ñoo deñal ba yeen ji ñu am ci liggéeyal sëriñ bi ci demb ak dikk bi ñu defé ko ni ko bëggé té dajé ték ngeerumal sëriñ bi kon ñi ngi sant ñepp di jaajeufal ñepp ba benen talaati ci seen benen émission ko talaaru sëriñ Fallu insha Allah
1: ani solo ballu la
2: Ika PSN

0: leral la ay baati wolof ngir nga japp ko te ay mag yu sel li xel te am degg ñoo di ñew di wax lol dalay jangal nga xam dembu fonku ko ku fi ndaw gënal far lo te ñew xam fi ki nga doon jotaay bi dem mo jar yow di jumjël te daf ci ko ilay bis de lay am muy alternet ba gaaw kon bu koy fak nang koy xaar tawaat yi nga degg ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Delphine na di waya fi akay xamal ni ko bëgg kaddu mag mi ngi doorat ku dégg li ñewal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dég ku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu tek ika sa 3.5 tay se récance bi amul sik bëgg naa fopp naa man ku fonku mag ñi mel ne ki Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la réeroon ko jël ika bul ko sa tee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fi teg mengale kok li nuy dund teg ki koot ba nga xam yow li baat di undu ci tënk soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàll na buur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaarit kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsi waat nañu ak yeen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lañu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsi waat nañu ak yeen ci al azhar ni bañ mband
2: ay wolof lañu fay wax te leen di laaj
1: seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tuddu
2: jàngale joxe xam-xam ku bañ ci yébul faxand
1: bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñand mu seftuñ dajale woo ji nax ju reet fa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof laay de mën na rënd
1: xam me naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof
2: di acci aw tund
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: 09 09 jël wolof di acci aw tund
3: woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd
3: wasabaatoola maa nga tekki baat yi maa ngi tëdd woote leen subateel ndax sa tëraka lan ko rëdd wasabaatoola maa nga tekki baat yi maa ngi tëdd bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar mënoo ko ñand musifun dajaloo kay ci naka ju ree fa fay xand bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar mënu ko ñand musifun dajaloo sinjataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd jàngale wone xam-xam ku bañ ci léegul fi xand sinjataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd jàngale wone xam-xam ku bañ ci léegul fi xand kontaran tuturaala 976 nga bindu 09 09 jël wolof di acci aw tund kontaran tuturaala 976 nga bindu 09 09 jël wolof di acci aw tund bépp ndaw bu cosaan ñor jógal te daw daal di dikk ndax ika moo deekal suñuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ñor jógal te daw daal di dikk Abdoulaye yaa dekkal suñuy cosaan ñoo la bëgg.
2: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd bul ko yotu joto ko gimu ko ñand musiya fum dajelo weji nox ji rep pa fay xand deg na ñu ne nangam ku koy rerele nga fande ma ngi lacc amul ñeek lu yomb ndax dang ko jënd.

0: lu am solo rek ngay waxtane waye dal misal mi malay jox ci kaw souf surtout deuk bu selle bi manam nit ñi mom ñoo amul programme organisé amul programme yaru amul programme nité waaw programme bob mom amuñ ko pap sayer li neexon rek da yorop kalando xey ci ba wacc ci ngay xam nit ñi deug sen comportement yi même mécanicien yi li ngay wax ci ñom ci walu takkay ak ñi dugg ci auto yi di lek ak da ngay gis ko xamne kilifa ci sayer la la waté kilifa ciol gi day kiliftef waxin wa kiliftef leppam kiliftef waye bu duggé ci auto limuy ñëk def moy dag mbusum tiaf commencé boxam bu ofé ben yoon bo réko señ bi dimbali ma ci li mu né fo ñu mer di ci xolo ak yow lu né mu dugg ci xam nga da ngay obligé sax bo gisé ko yor mbusu tiaf sax doto ko yépp waaw seen lepp non la yar ak téggin mom amuñ ci dara gis nga man massa yépp nit ci taxi goudi bi señ abdourahman nelewé ndekete manam petit pois yi nga xamné mom lañ toggé fofa mom la def ci mbous yu oyf yi buggal ko sama auto bilay walay gis nga bima sentiré xet gi nako señ bi lo def fi muné ma def ma fi dara mané ko nono dimbali ma rek nga yobbu ko ci mal ba muné ma dama ko fi baña faté mané ko kon wajjal auto fi ma koy waxé lolou mu am señ bi yeen ni ngeen mel nangam di sanni loxo ci le mbous mi fajj takal sama cousin yépp waw kérok fofu la jaar wajj lolou lan moko gëna ñaaw ci ko xamné dañuy ñaanal nit na nit ku bax nitu yalla ñukoy ñaanal nga dem fa rer ba rek jël mbousu safara yi duy ci petit pois bam fess 21 km nga tas ko ci auto jambour yak ko yakal ko liggeem ha tane da nga demone ñaanal nit ku bax defé na lolou manam dang ci jëlé yiw seen bi nit ñi li ñi tégante lepp ku ko wax sax du bax waaw yaay sensibiliser waye nit ñi mom seen bi seen jikko yi mom man daf ma jaaxal man dama japp ne dal ni lañ bëgga nekké rek yalla ñu yalla may dégg ak top rek
1: mam dam lo taxi mam ñu yaajeful ko 33 976 09 09 33 976 09 09 ikam radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ak sey mohammed fam
2: bay mo fer
1: ko akari
2: ni sante yalla baax to de jaar
1: ni ziar bëreër
2: de jaar mbokk yëpp di ñaanal ñëpp jamm
1: ñaan
2: suñu borom bo la ñu ko tekkal ak
1: Allahu amin di sa
2: xamna ñaari ciam yi nga bo la mom amna salam solo bo xamna mo ci naré la ben bu rewam bu moytu dox bi dana jaar
1: bo moytu def nga def RTS ay soom ha lay retard rek
2: ah lol demb la
1: ah kon émission do won tay
2: big la dafal xam nga day xey degat bo mo yalla da dogal xam nga comme consultant la ma def bo tax da naka leg leg
1: way bu la joxe bo wel tay sax
2: del bi ci guddi
1: do ok
2: chef de village ak chef de
1: quartier ok tay la ko don deg ci suba gi
2: wax nga deug da koy tangalat
1: ci non la kat
2: xam nga walu civic mo man lima ci wax lima ci set bi ci juma ji rek man tax ma bay ama sey da ngay dox ci bi juma ji xam nga comme leleg ñun dañ koy liggéey day bari leleg comme boy reni sa tenue di liggéey nga xam yow mi liggéey am nga say sañu sol say dal par exemple ba sey da ngay dajé nit mu ne la yow waro sol say dal ndax da nga joxo war mo juma ji waye da ngay tourner gis ko mu xaxtandiku door ko ci mur bi man damay tok mu jax dama nan wa mbamel man nit ñi ñom bop lañu xalaté wala ay nopp lañu xalaté wala nit ñi luñu xalaté manam nit poñé na ma man ndax samay dal ma tourné gis ko mu ñandu waccax ci bi ci ma ci la wax lolu ben la ci exemple yi nga xamé nit ñi duñ ko bayé xé gis nga fi amna liggéey bu ndaw buñ doon def ci sunu tali bi fi manam ku ne xam na ni tali mom ki yor luy daw mo ci ëpp señ tay waye da ngay défar dara ba noppi manam borom féré wala borom auto bi nga xamanteni mom moy priorité ci li ngay defal moy ci koy jëk yaq moy ñew baré pousse pono ba jaar di kaw ciment bu toy bi ba paré nan leen da ngeena soof li ngeen fi def do fi yag da ngeen ni debbu da xé rek lolu nañu xalaat état d'esprit bobu ci dëkk bi man nga ci tuddu nak ay jundi bima ci gëna jaaxal nak da makoy moytu lo ñepp moy

0: Aletaran. Lepulo am. Bodi mi bayal lamay la. Bomu bëgge defal man ak sa wajir wi. Man nga tabax jak ka jo xamne man nga koy tudde. Man nga bënd teen bo xamne sa yaay nga koy tudde. Te bu boba ya ngi jox suñu wal. Way bu la dara jaral ngay lek alal jo mom. Bul soppeku moko ma nga ñak ba tax nga ñaggi ndax da nga wéet lool ci sa dund gi waye bul xol nit namu amé ak lo bokk bokk ak mom ba ñé ko waye bu boba na nga wakir li ci borom bi ta xamné say wajur ñaanal nañ la donte li la yalla dugal
1: ma jox sante ban baati ngir moma may
2: wa jere jox señu blaat ma sha Allah ya sayda lo momu xam ci amna solo ma sha Allah xamna dañ ni ubbel ak telephone bi mbok yi ku bëgg and ak ñun ci jotaay bi rek mën nga woto ci 33 976 09 09 mu melni ñun ñëpp dégg nañ ya sayda lo wa ju am solo jim wax nga xamne ñu bëré bëré bëri ci nit ñu ngi dund lu mel nonu leg leg nit tollu ci digënté bo xamne ñako jégé kenn ku ne ci ñom waron na mëna jël ay responsabilité am hospitaliser ko wala bu fajj ko ba yalla ñew akub dogalam waye dedet assalamu alaykum
3: assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: ndongo mbay
2: wa seen bi ñi ngi ziar bax
3: le ziar bax
2: ba yeen ci jamm
3: de saxara sax
2: bay bay ki sar mbake bawal
3: okay
2: ñu lay ziar bax bax
3: ba seen mbake sar
2: ba cheikh mbake sar ba cheikh ñu lay ziar
3: ziar bax
2: ñu lay delo ziar bax
3: ah da na ni u bi nga dara du ma fay ci
2: waaw waaw
3: da nga koy bu mako mak
2: baru
3: waaw waaw mané na ci ci de lepp ndariñ ak ngene
2: ndaysan ndaysan
3: ay wajur wo de
2: hmm
3: bëgg na domam de
2: waaw waaw
3: baye ko yobal bo xamni du jeex muk
2: hmm
3: waaw du mëna xew topal sa bay top toko baaji roowe day lax na ngeerum
2: dëgg la
3: doom jeet awna señ ko jaarlo gis na rafil tan yi non rek la nak waaw ku def dara da nga am dara ben mag da daan wax bëgg wut am bëggut wutut am bëgg wut am bëggut wutut am waye walu dimbulante bi ngay wax ni xamna sax bo demé ba ci biir da nga gessu bo xam ni ñi dimbulé ndax ñoom itam ban melokan lañ mel ndax nak bari na ñoo xam ni ñi ñi ngi dimbulé waye la lañ taxa bayyi dimbulé ga dañoo dem ba gisé dégg lo xam ni li du non loolu day am kay na nak ki dimbulé te yalla tax mo bu mu ci xol loolu def da mom sunu borom mom ko defal mu fay la ko def sey sunu borom rek tax bu lu xol ki ngay defal ak li ngay def ci yalla may bobu xol nak bo go sant yalla bu baax waye jamono ju nakare nak dimbulé tam ci lañu nebe donte nak wax deug yalla ñi dimbulé ñi dimbulé amna ñu jëna dimbulé waye yefi dafa tedde ñaari bor yeup ni mata ñaan dal moy ñu am xol ñu am day dimbulé dal la ñu tabaram moy xolu dimbulé
2: te yalla tax
3: te yalla tax ñi ñi dimbulé yalla ñu gis limbal loolu ngir yalla ba man ci jaré ñu jaré ñi walu jang wi ngay wax man dama koy wax diko waxat te duma ko noppé wax jang mi mom mu ngi na gañ waye nañi nañi daanel woyi nañ jangal gone yi ko yar le tawati na nak yarum l'islam jangal gone yi te yar len yarum l'islam man de japp na ne mom do ngi numar genn ci li ñuy jambat jaxé jaxé yi ñuy jambat ni yi ma gor gorlu ci génération bi tollu ci jang ñu ko fuñ di waxe ñu jangal len te yar len yarum l'islam buñ ko défé day buñ ko magalé li ci nekkon ci li ñuy jambat lepp sun borom man nañu dimbalé ba mu sabaraw wa ay jangum kesse mu and ko ko yar am ko teggil ah man digo mané dana defar on nak nan gor gor lu baxa bax te jangal goné ni ko señ bi waxé jangal li te yar len yar l'islam ñu am ndobot gu bax gu tekk gu barké ñu ngi ciar ñep nak gu ciar sama bokki ndindi ye nga xamné jamono yi dañ may wax naan yaangi wot
2: ndissan
3: dama jër wa def ko
2: ndissan
3: ak bokki talibé bokki yu yépp dal
2: ndindi gele ci wetu ndjarim
3: ndindi gele ci wetu ndjarim
2: ndissan
3: da nga am ay jërbaat yo xamné ci dañ may woné ma ñu ngi lay dégg ci étape man len man étape moy sama radio
2: waaw
3: Touba ci kanam moy sama kumay barkélo ñaar yoy de mom ma ngi sama jere jeuf ci ndom
2: sa na war nga xam nga bu ja
3: ah waaw sama de ko mama nga fo ma ñu wax dara ja dara salam
2: ma ngi ziar bu baakha baax señ fallu ja
3: ak sa
2: ci nga bu ja momit ndessane day tewu emission yepp rek
3: ak señ allah ji ja
2: señ allah ji ja waaw
3: mom wa kare may jang camer bi ñi def foko
2: deugul ndessane
3: waaw farkal
2: ndessane ñi ngi ziar wa commune tay yepp ko jere jeuf ba cheikh mbake sar mom don wote fele ci mbake bawal 33 976 09 09 33 976 09 09. Kon mbok yi nit leg nit tollu fo xamne day laaj ñu dimbali ko waye leg kako wara dimbali setan ko bam joge fi mu ñew nak akup taxawayam nga xamne njabot ak kifi joge ñom danaka duñ ko bëgg tek bu ndax ba seen waju nekké ci yene situation yi gisunu ko won motax la waja don netali rek ba ginar ga tawate ginar gi dafa tawat ñewat ci ngunul yi waye bi mu ñëwé ci ngunuli na mbokk yi dama bëggoon ka tok ci ngunuli bu ngeen xeyé ñi yobuma hôpital ñi togal ma ñu nako dédét ñun amuñu jot fimné loolu dem na ba ag ci ñun ñi dundé nit day tawat waye pour nga sol saw dal dem séti ko rek problème ñu noko sétal fo mëna dem nga dem fa way ñun amuñu jot ak xey di la surveiller parce que dañuy liggéey mu dem ba ci ben xeer mu dugg fa dal di tok bim togué ab dir ay fan am ndaw lu fa joggé ñëwaat ci ngunuli ne ginaari ah seen mbokk mo re tawat sa yokku ñu ne ko ah ñun de tawat sa yok na way wax deug yalla dal ñun mom amuñu jot ak setiko dañu nek suñu liggéey dañu am occupation ñu togaat ab dir mu ñëwaat ne len ah te ngeen sekk set seen mbokk mi tawat sa yok nde ñu bañ ko faalé ay fan mu ñëwaat ne len seen mbokk ma kat yalla def na ci la gën ñom ñepp ñu dag seen activité dajalo ci mom dajalo fa mom lolou mbok yi dañuy net dañ koy leugkele ak ginaar di fi mais lolou mo am ci jamono ci suñu jamono ji lolou fi xew lele nga gis nit ku tawat di sa mbok jegele lol do ko seti te bu faato nga dag ay kilomètre pass xaliss bu bare ngir ñu ci rob leg mu febar ay ordonnance am ñu dem ba diko yalwaan mu am ci biir famille bi ko xamantene monon nako jënd monon na jënd lepp hospitaliser ko fajj ko ba yalla def li gën way du ko def day bayyi ñu laajal ko ay kette laajal ko ay ndimbal te bu ko yalla momé mu dem jënd nagu 500,000 ñew gaare autom di ne moy saraxal lolu mbokk yi mo am ci penj mi te ñu war ko bayyi xel bu baaxa baax nit ki budé dundu nga war ko dimbalé ko ta yalla tax li baye cheikh sar wax légui amna ñu nakaré dimbalé amna ñoo ñom kenn mënu leena dimbalé ndax bari na ñoo xamné ñi leen di dimbalé buñu soñon duñ am jamm wayé yow bu féké né yaatana ci mbokk gi yaatana ci dëkkëndo yi yaatana ci barabu liggéeyu kay ba ngay liggéeyé ka ngay dimbali dimbali ko rek ta yalla tax su ko defé jafé jafé man na baña am waye bu féké né nak yow ki ngay dimbali dang koy dimbali ti ci ngir mu tag la motax menn mak da daan wax né nit rek moy defal nit dara mu gis nit diko netali nit moy defal nit dara mu gis nit duko netali waye yalla kenn mas la gis mu defal nit teranga ba pare tok fen diko dedet kon faw mbok yi ñu bayyi lolu xel di dimbulante ta yalla tax 33 la 976 09 09 ko bëgg and ak ñun ci waxtaan bi 33 976 09 09 bokku na ci yi nga xamantene day jariñ ci dimbulante bokku na ca salaamu alaykum
4: wa alaykum salaam señ ndonga
2: ku baax tourul foy wote
4: sidi koloban touba bax dal de
2: sidi koloban ñu lay ziar
4: ñi ngi rafetlu liggey baax baax
2: ma sha Allah jërëjëf
4: dila bal ak dila balu ak
2: ñu yalla bo jëg ñu ñep
4: di nuyu sa équipe rédaction bu équipe bi nga andal ci liggey bi xam nga manam señ ndonga manam nima koy waxe nima mëna waxe manam dal sama mbokki ndaw ñi moy nit muñu am lu gëna kawé ñaari wajurum
2: dëgg lu
4: waaw ndaw dafa wara fonku ñaari manam ndaw dafa wara fonku ñaari wajurum da am ñoo xamni manam ñom dañoo respecte lu seen ñaari wajur da nga ci gis wajur yo xamni buñ xey ñu ngi dangi manam di daw di wutup départ da nga gis ndaw ñoo xamni manam lu leen seen baye sam sax ñu bañ bu leen dama liggéey sax ñu bañ mais buñ newe ba gisatuñ seen ñaari wajur ci lañu xamni nit ñi andu ñoo kenn kon ngay téwé respecte sa ñaari wajur sa ñaari wajur num manam mel manam mëno gëna am lu kawé ci aduna sa ñaari wajur nga wara respecté ba paré keneen ko ci ték dok mam dok ko ci ték
2: seen sidi
4: waaw liggéey bi rafet na ñu ngi lay ñaanal sutura ak
2: tawfiq ñu lañ ko yalla bol ñun ñep
4: jërëjëf
2: seen sidi koloban mom ñu ngi koy sante bu baaxa baax di rafet lu dugg 33 976 09 09 33 976 09 09 waxna lu am solo nit ki bu fekke ne ay wajurum day dundu mu war leena jappale na len jappale tay len jappale ndax kenen ko jappale yit ku dul sa wajur nim ko waxe legi rek bu fi sa wajur joge wala bu tollo ci yenn situation yi ka nga yaakar ni man nako jappale man nako baña jappale motax dom bu tollo ci man dimbali ay wajurum na len dimbali lolou bokku na ci li nga xamantene dana ko andil tawfiq motax serigne bi serigne touba radiyallahu anhu bo ma sa ñew di jokk ci mom dalay laaj ana sa ñaari wajur bu fekke ne dang ko ne ño nga fa mune la demal nga teel ma len ba nopi leena gis kon defena ne serigne bi mom waccona ak ñun 33 976 09 09 kon mbokk yi bokku na ci yi nga xamantene dimbulante da koy indi muy day indi ak dal ci nit ñi xam nga nit bu fekke ne woor nako ne mom bu nekké ci yenn jafé jafé yi amna ko ne ci wétam ko xamné duko sétal lolo dana ko jural ak dal bokku na ci kon limi indi moy nit ko xamantene da ngay dal manam day dal ak istiqrar an-nafsi waye bu fekke ne nit ki toujours xamna ne mom dafa nek en danger manam dafa exposer bopum en danger moy wor ne ko ne mom problème bu meuna dugit problème bobu problème am lay don kenn du ko ci dimbali baxna ci ben côté ndax dina tax nit ki téla jël ay responsabilité mais nit day tollu fo xamné day laaj ñu dimbali ko fimné nit fébar disab dekkendo rek nga jël ko yobbu ko hôpital mbokk yi lool rek dimbal loolu dong dimbal salam alaykum ku baax touré fay woté
5: ziar
2: ñu lay délo ziar
5: do
2: alhamdullah ma sha Allah touré fay woté
5: may woté
2: touba tuddu nan
5: modou
2: no sam
5: li ngay wax da am na solo ma sha Allah jamono lay ji mom li mom danaka wax li nga wax la gënam won saral da la gënam man ci dimbul nit la gu dimbul day dimbul rek te yalla tax so defé ngir yalla rek yalla mo lay fay nak so defé di bëgg ko la sant wala ko la wala fuñ tol na la di wo lool mu danaka fa mu jël
2: deug la
5: def te yalla sax rek mo
2: do
5: bu len té rek buñ ko dawon dal mu bëré dina wañ ko waaw parce que bo xolé danaka day gis sonu coono bo xamné amna bokk yo xamno ma sha Allah
2: mënon nañ ko dimbalé
5: te yalla nak moy may day gis jambaat yo xamné ma sha Allah sa bu xeyé ma nga ci way nak yalla moy may xaj wo dëgë mo
2: deug la lu wër la
5: ak yaafuta moko xaj wala la ay de min dañuy japp ne danaka mo boyur wala ne rek da nga yaaf
2: ki wara am mom lum yeungutu rek day am day yomb
5: wala day yomb
2: wa ki wërtu amit lum sonnit
5: wa
2: am day jafé
5: merci non la affaire yi dawe ni ngi ci gori danaka du ko def ko ay yaagaana bo nekk rek wala fa wala ko rek ci keer bi ko fele la rek yow ya koy jikko xey ya koy mujjo wacc
2: wala bokk nit ñi am ak dal fimne leg nga gis nit ko xamne bu amé jafé su yaakaré nit bay dem ci mom day am ak dal am parce que kam yi dem xamna né su aggé dana ko dimbali ta yalla tax waye leg nga gis nit ko xamne su amé jafé danaka du xam fu mu jëm do xam fum jëm ndax day xelat ne fum demit man na am lam fay wut du ko fa am assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: seigne mohammed fam lay jaar bax ba yang ci jam
6: wa samba talbeto
2: seigne samba talbeto seigne samba talbeto lay jaar bax
6: dina delo jaar dama critique rek don lamb rajay rek fek bobu don suñu rajo nak waye
2: ndaysan
6: tay lay doga
2: ndaysan
6: tembi nak la xamul ndax dama deg sen ci di mom di wat rek
2: dañuy waxtan ci dimbulante rek ñi nga xamne suñu borom da dogal ñu tan ñin ñi
6: waaw
2: di len dimbal bala ñoo
6: sopp tembu am solo ndax dimbulante yalla da bëgg ñukoy def lool mag ñu bax ñi fi nekkoo nit daan ko def jamono yi ñu tollu nak mu xawa wañi ci jeexul nak waya dafa wañeeku ndax ku bax ki li waral lolu war gi dafa bari da ngay dimbali nit ba mu jekku dal di lay jekkale bu fekke nak yilla taxone su ëllëgé do ko dimbali waye bu fekke nak yalla motax da ngay yok lool waye war gi dafa bari da ngay nekk ci place gis ko xamni da ngay fexé ba duggal ko fa waye bu démé ba jekandiko rek namuy def moy jëm la bokk télé la fofé su ko défé nak bu yagge da ngay dem ba mujj yow da ngay yaakaane ko dimbali rek nona lay def waye nak yow na nga wara santé yalla moy ni la yalla dimbalé ba nga mëna dimbalé té bu la neex bu ko neexon mu boole la té ñeñ ñu dimbali
2: ñeñ wara dimbali dëgg la
6: waaw ndax su ni ku yalla jox booli rek daf la wax ni la dibbalaté ndax mënu ko jexa kon ka nga bu ab mbattom wala ak potam ci waxin ñew dila ca yalwaan wala dila ca majjal koka xam nga ni gënu ko ci genn wet ndax nit la ngay nit waye yalla mo la jox rek xagn ko kon defal ko ta yalla tax rek mom bu ëllëgé nak bu fekke def na leneen luddul loola da nekk ci koom rek da ben am ben histoire dañu wax ni gaynde dafa mësa rebbi ba xit tedd ci genn taatu fofu garab di dalu am jenax yo xamni dafa ñew yegg ci kawam bi gaynde yawo nak gis ko ak meram ak xifam ni ko yaw de dama lay le jenax ni ko yaw de yaw yaay suñu buru al yaay suñu kilifa ñun ñep te soma lekke de su ëllëgé man duma la fajal xif de boma lekke te boma dimbali won bayima de limay tuti tuti ëllëg man na la jariñ dara
2: deug la
6: gayri ni ko yaw lan nga ma meuna jari yaw ndarax yaw su tuti si mu ni ko amna lu yalla def ci man te defu ko ci yaw de amna lu yalla def yaw te defu ko ci man ndax ya bare doole waye ëllëg man na la dimbali te boma lekke nak duma fatiké lolu nak histoire bi ku neew doole ak ku am doole lay andi borom doole yi dañu war di dimbalé ñi neew doole ndax nit ki dang ko dimbal ci sa alal ëllëg mu dimbalé la ci xelam wala mu dimbalé te tepp wala sa mbokk
2: deug la
6: legi nak gaynde da di koy bay janax dadi ni ko jeureujeuf dal di dem benn bis nak janax di dox ba yagg mu fekk ñu japp gaynde ci fiir yoy nga xamni dañ koy def ay mbal japp kat yi rap dadi ke ci ter wo bi nak jeppeti ko nak ba janax ba gaynde la la tu suuf ñu daw na di wuti lo xamni dañ ko koy dañ ko ñu ci suuf janax ak nga gis ko ne ah ci sama buru alla te mi ngi ci ay jafé jafé dal di daw wo ay mbokkam yépp ñu dal di ñew yeek di tek buumi di tek buumi di tek buumi ba yalla dogal buumi ya tag dana xal di ak ma gaynde dal di taar jeppelu dal di genn yeul mu ko newal na la bis man na ñew ma dimbali la te boma raye du la jarign dara ya koy fatali
2: deug la
6: yag na nak mu ne ko wax nga deug mu ne ko soma rooyen tay duma la dimbali de te boba fogu won ni li dana ñew aw gaynde daldi ni ko nak ñewal nak teddat nak ni ko ñewal yeek sama kaw jeppi tepp do xex def mu ne ko jëru ko waye dimbalante dafa am solo rek ndax lo ëpp nit doole ba dimbali ko ëllëgi man nga tollu fo xamni man na la dimbali ci bëx ndax xel dana dimbali doole dana dimbali alal dana dimbali xam xam dana dimbali li nit yor man te dimbali dafa bari te nit ki tamit señ bi yalla jëgëlu ko lepp lo bari la bari la amna lo amut te am ko am nga xébon ko te man na la ja dimbali
2: deug la
6: kon nañuy dimbalante ta yalla tax te yalla tax waye budé yilla tax nak lang koy defal mom boko gisul rek da ngay bay amna nak bari ci ne jep te yilla tax mom lañuy def waye def ta yalla tax mom ñu bari defatuñ ko ndax ko defalit nak bu ëllëgé mu def la leneen bu yilla taxé rek dang koy bay waye bu yalla taxé da ngay yok rek nak
2: deug la
6: wa émission bi tay lañ koy doga deglu waye fas nañu yéne do ngi taabal
2: dirijeuf seigne sambatal mo doon wote tamit ci beto 33 976 09 09 wax na lu am solo ci yalla bu la maye boli bu la tibule ci boli du pour yow dong waye dafa bëgg nga yaatal ko wax na it lu am solo ci xissa bobu nga xamanteni histoire bu xamne mom la netti ci digënté kayne ak jinax nit ku amul njariñ amut mo am ku la njariñagut mo am ku la njariñagut mo am motax num meuna mel rek dimbali ko boko waré dimbali ko te yalla tax su ko defé yalla dana ko gis mom bu la santé yalla sante la bu la gëremé yalla gërem la bu la gëremul yalla gërem la waye bu fekké nak da nga dimbali ngir yel la ngir mu tag la ngir mu wax sax mbax te defuko su boba yow la nga don wut ci mom doko am tayit yalla mom da cey manu ndax bam koy def mom taxuton waye dang ko don def ngir lan ngir bëgg aw tour wala nga bëgg aw tag kon 33 976 0909 bokku na ci dimbalante mbokk yi mi andi wax nañ legui day tax nit ki am dal waye bokku na ci yit day tax nit ki tege ci yoon wana fimne nit da ngay gis ay fami yo xamne da ngay gis ñu dañuy soudew xamne kenn ku ci ne la nga nek sa morom da cey nek jappalante gu am solo go xamne dañ koy gis leg leg ci yenn fami bokku na ci yit li dimbalante di jariñ moy fexé ba réaliser dara fimne la seigne abdou hanne mbake waxone rek moy ay mbolo mu and ay bokku yu and luñ songu man nañ ko daane luñu songu man nañ ko daane waye mbokk yi mu melni fi ne mbolo yi barina waye mbolo mom amul mbolo mom amna waye ndax bolo nañ lolou luma ta baye xel bo demé ci keuy yu bare dang koy gis fay gis mbolo mu bari waye dir bu gatt rek boko ko defé xamné bolo amu fa lol nak don lo xamanteni lu mata baye xel ndax buñu xolé suñ mag ñi ñom ndaysan dañu bëggoon ñu and di dimbalante ñu ante dimbalante motax ñom seen dundu gep dañ ko joyolon jëmele ko ci lo xamanteni luy defar ak mbokk la luy defar ak dekkendo la waye luy defar ak and la waye luy defar am penc la ba penc mi du am yenn jafay kon dafa melni liñ ñu cërele won ci waxtu xamna mbokk yi mi ngi xoccuna ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp ñi nga xamantene wote nañ ñu leen di ziar bu baaxa baax di ziarit ñi nga xamantene ñoy bayyi xer radio bi di leen ñaanal suñu borom defal ñu deg ak top su defé kon ñu di leen jox dig dajé talata bi di ñew ci waxtu bi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: kayor ñoñam yor bu rafet ñoñam ñay yor ko bu rafet yalna mi yor bu rafet ñu yor ko kenn baña bayyi kamana japp la nu neex jebal nu jebal ganu neex yalna nu jebal lu nu neex ma jog sante ban baati ngir moma may lu saxel da jo nak lu saxel da jul
7: li ci kër gi di émission bu len radio UKB FM 103.5 di jaglel talatu bu jot 17h30 18h30 djuroomi waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili japp djuroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanweri simili waxtu lemm oustaz ndongo mbay
2: ñu ngi kep koy deg suñu kaddu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: andando ak serigne muntaka mbay
2: serigne muntaka xamna kon leen lay jox kaddu ngone bismillah
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anzur alayya barakati dona dur wa lisiwa yakufa kull ma yadur
7: di waxtan ak yeen ci kër gi lepp lu aju ci walu kër gi dekkendo bi nekkin wi digënté ñaari way dëncante ak lepp lu soxol na suñu nekkin mu doon jotay bu am solo ngeen di ci and ak oustaz ndongo mbay ak serigne muntaka mbay ci 103.5 radio UKB FM serigne
3: bi tan xabar bi nam bu baax
2: ndaysan
3: yo gawé réy ci
2: mo waaw
3: mom da nga dafé té ko ko xabé rek nopul waye ni fek ñong koy natable tourno yam
7: deug la li ci kër gi bu len ko wuté ngeen man ci and ak ñom ci 33 976 0909 33 976 0909
2: kon xamna li ci kiyon moy jigen ni faawu ñu jema xam mo len war seen digënté ak seen borom kër su ko defé borom kër yi am yermane ci ñom yermane ji dina tax nek gi nek lo xamantene lu ki la
7: li ci kër gi
9: jamono bi mom
2: hmm
9: haqiqatan mu ci jafena
2: deug la assalamu alaykum
9: waalaikum salaam warno matroy kay
2: deug la
9: ci deug ak deugal ak diina jo xamne dara roko
2: señ bi ñu ngi lay ziar bax
7: fi li ci 103.5 radio UKB FM 30 bu jot 17h30 japp 18h30 bu ko kenn wuté
10: di ziar bax
2: dara ñi lay deugal ziar
10: waxtan ni set na suñu xol lol
11: ak ay sel sel yi rek bekk kana wepp far yow na sam xel di dal ma jog sante ban baat ngir moma may lu saxel da joon ak lu saxel da jul murid yaangi bolo di lim seeni may himan jiemu ma lim samay may asal dama rustarax ngir lu reey li ma am te xamna ni man la ji wonit sebul lu ban la ji won ak lu baxul bunuy te tay ma ngi tax lay tiranga ci fal kula tan sangam da koy japp reey mu farafal ko aw tund may koy alal da fay tant beng beng mu andan ngiram te far mel
12: ni kapesen
13: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem makka sheikh ajna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina tuba mufti akdaru mannana assalamu alaykum bokki julisi bokki tarubi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serign muy Alhaj Mam Thierno mom serign Cheikhou Ball jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñongi ko defee fi ci Boussra ci keur serign Mam Thierno ci daru madam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru sunereen di fi ci daru manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan def serign bi wax na ni yokku ñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko xexum kenn ku ci nekk keer bu nga ci amon keer bobu batay mi ngi ci yow delo nañu ñu yekati waati tart ko xamni dañ koy jëmele serign Bassirou Abdul Khodous mi tew te tewal fi serign Khalil Ibn Walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep jabotu serign bi ak mbollem li setti serign Cheikhou Ballay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defé ama premier magal gi nak nako serign bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuuram wadi serign Cheikhou Ball at bi mu démé Makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi Cherno Sam at mamu démé Makka beudé ci la joxone bis bi serign Mam Cherno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal bu fi ñu toll muy bisuf serign bi amul ñaari bis amul ñet bis bi rek laam muy bisub magalu ñett fari tam xari te jele won ko ci wajjeru mu baxu di serigne Cheikhou Ball lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokk yi ak dekkendo yi ak teelu bi ak mbolem ku yaakaar serigne Cheikhou Ball wala ku njabot fi Mam Thierno ñu dajje fi ci barab kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol Alhaji Mout Sam bu Touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppé ci Alhaji Mout Sam ñu tek ko ci loxol Ibra Seck Bah mu wax
14: ñu da sante ak yalla bu baax ñu di joon ci sallallahu alayhi wasallam sent Alhaji Mam Thierno bis bi nga xamne non non boy fi daamu fi wo mo ñam daan wo rek nga xamne bis bi rek la am tay ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la am ben di la gayna wo ñe bayu kenn ku bokku ci keur Cheikhou Ball ak no ci bokke ak ku bokku ci keur señ daaru musti fi nga xamne Cheikh Ali Mbake mo fi ni moy borom daaru kon nanu lepp nañ ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamne bi mo tambale ci gayre nak te tambale federation bu mag bi nga xamne señ Moustapha Koy ak Modou Khoumba nek ndaral ak fu bayel nek te nekal ju ke Cheikhou Ball ba nga nek fi ko bokku ci keur Cheikhou Ball ak ñoo ci bokki ak ñi nga xamni ñoo bokku ci keur Cheikhou Ball gi di gayri yu mag yi nga xamni ñoo nek ci dekk yu mag yi xamne mbolam bari top seen ginaaw Seigne Moustapha Mbake da wax ni bawal ge Seigne Fall Diom mom la fa Mam Thierno Mbake tek mo yott tundu wal bepp nga xam tambe de Touba ala ngaga lay me ak jaxa jaxate ak baylu ñoo yott gay yow ak fu gayel nek ak ko jité ko ne te bokku ci federation bi nan top ci federation bi ni ko seigne bi santane li nga xam non lay doxé tem djub ndax bi su biir am bo xam bal ko am mi deewen ko wan do xam den am xam den ko may xam fi buñ wote buñ ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote fu muy wote kon ni ginaaw ken xam xam na lu muy wote xam na fu muy wote ak lu muy wote wat na lo ma xam nan ni ko wuy ni don ak talibu bo xam ni deugale don talibu am fast fast talibu yaakar Cheikhou Ball bok su am ciirum yobote yep wan ma fast fast so yep muy goor muy jigen muy mak muy ndaw kon bo dekk te bok ci Cheikhou Ball ak no ci bok muy nga bok ci dayre bi muy nga bok ci wolde muy nga bok ci diaspora bi ñu bok ñi nga xam ñoo ni ci réew ñepp señ bi neena mi ngi leen di bo bayu kenn kon nan am yene wisu maam tierno ndax maam tierno lu ma sa jité diko woté wala di bok yeen ñepp ñepp ñew señ bayu kenn jappu kenn bayu kenn ñepp la yeen
12: ñu sété mbolo mi ñu dem fi ci bosra xelip warna dem ci li waral jotaay bi ndax señ bass abdou khodous bu fekke tok na fi tay ci jotaay bi and ak jobatu señ maam tierno ñepp war nañu xamne bis bu mag mo ñew muy magal daru mëna mo waral dajje bi nak magal daru mëna nak dañuy wo ñepp bayu ñu kenn bayiwul fenn dañoo wara xamne ak magal buñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo wara ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fepp saaro ci aduna bëpp ba ñepp mëna xamne magal gi mo tax mu juk ndax magal gi li ñuy wax ci amut tanki ginaaw tank kanam rek bu ne jakk xol ndorté la ba fimu exité dañoo wara dolé sant yalla bu baax ta xamne kanam lay jëm mbolo mi ñu xamne dem ci magal bu fekké né lañu santalé ci magal ga mo la yëkëti tiya ba rek nga fay am barké rek nga fay am ndax magal mo démé non ndax lañu tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ku né xamné tiya ba rek mo fal mo jallé ci woté bi nak ñi nga xamné ñom la bokkal daru ma nan ci ñom la ñew moy du soñé la ma daan soñé toujours ci gan man nak dina leen santu baax ndax xamna né bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciop ko baax dama ñaan yalla ciop du loolu gëna jëm kanam nañ dolé gorgor tayit japp ci gan gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku né xamné nak am ngay gan sukk ma sha Allah waye gan ci seug bi nan len di japp nan len wara japp xamna ni ñi ngi len di japp baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak topito la mo tax ma tok ci tay diko wax xamna nak dana doli wat tout itam ci mbiri xali ndax mu ta ñak ah magal gi buñu japp ne gis ko buñu ne suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fam yoy nga xamne avant magal nan leer ne dafa am programme yo xamantene xali dañ leen sox fi ko meul señci di mi nga xamantene mo jittel commission señci di nekkut ci kër nekkut ci nekk señci di tan nikhma yalla nek
14: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñi ngi nuyu baax di leen ziar ben gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew ñi ko dar manan muy lebe inshallah rabbi ñu ci soñ bokk julidi ak bokk talib yépp rawati na nak ñi xamne mo leen bokk liggéey ci jëm ci walu setta nga xamne mom leen japp mo nek le tres inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le tres kon nak ñu ci soñ bokk julidi ak bokk talib yépp rawati ñi xamne ñoo leen bokk liggéey lu ci melni islaw daare ni bu daar musi lu ci melni wa mbacke kadior wa tubaru wa cilmaha wa ngebal wa keur barage wa fet wa daru manan busra keur demba kumba sanc wa dekk mi ñepp ñi nga ñoo leen bokk liggéey ñi lay ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu woté mi daf cey jitu daf cey wara mujj kon nak ñi ci soñ képp ko xam ci yaay na ci dëkk bi tout fof mëna nekk muy gona muy mag ñu xamné magal gi sétta rek mo ci jitu ta moy farata bi mo gëna nekk farata ci liggéey kon nak ñi ci soñ mbokk julli ak mbokk talib yépp goor ñi ak jigéen mag ñi ak ndaw ñi bu ñégué samedi inshallah le 13 ñun ñëpp ñu téla genn tél ko wacc téla def li nga xam ci mom la ci wone ci wara magal ba ci suba gar liñ da def muy liggéey balé bi ñu xiyaat légui liggéey nekkat ci liggéey bi tax loolu moy digal ndax ñun amnu lu ndigalu serigne mam tiaro duñ def lu dul ndigalu serigne mam tiaro kon nak ñi ngi soñi goor ñi ak jigeen ñi mag ñi ak ngew do xamal magal gi moy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fay ci leen fay ndax magal tax mu nek suñu moy señ bi amul lu ndigalu ndigal benn ndigal la muy magal gi kon nak te ñu señ bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sopp mom lañ top bi ñaan yalla lu ci yalla yobbo jam ñu fekkok jam bo bëpp ité buñ ci am ñu def ko ci barke señ wax ñi ngi jéggalu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
15: nuyo bu andak dor mi nga xamne mo fi nek serigne bi mo fi nek mam tiano nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu no ngoy yebbal ci loxam mu jotali lu ko serigne mam tiano ak serigne khalil ah limay fi waxit moy fatali xamna fatte wu len way fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajje dir benn bis fatte wuñu waye nak fatali fa bax bis bu yeseete ah man dama am digal waxtu ko ne ci serigne bi mu ne ma de ko fatali tawlu bi diko fatali kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joge fe 1950 dem ko sa 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xamna 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café woté mboro fa nekk ñu def ko waye woté ñu ko ba 1955 serigne bi sañ ko tuwaru mu def ko 1955 tuwaru ba 1975 serigne cheikh abal nako dama bëggul bis bi nga xamne mom nga may defal nga diko daru manna mo ndiko daru manna 1975 1976 serigne bi wacc ab ligue mu xamne lool la ci djublo xamne mam cheikh nuko bëgg ku degg ndigal la fekkon dana baye won nako tubaru bu ci ndigal lu andi ko daru man ba ndigal ni magal ci tubaru lay nek te melna na xaje tubaru lool nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal man nak lima ci dolli moy ñun day amna ab royu kay amna nu exemple amna nu nit lu nu japp ndax serigne bass mi nga xamne moy jottu ci sunu kanam nekkal ci serigne bi nekkal ci serigne khalil nekkal serigne muntaka tokki wut tayi wut ci ndigal lu serigne man nak juromi ndaje gi ni waxtu bu ne noko yaan amul luy tokki amul luy tayi kon nak ñun amna nu royu kay serigne mam cheru nak dafa sax ci ngeerum way jurom ba am ngeerum way jurom lolé nit nañu nek ci ginnaw serigne bass ni ba am ngeerum serigne mam cheru ba am ngeerum njabotam yeen ñi njabotuk mam cheru nak da ngeen am royu kay ndax serigne bass ni doy royu kay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon boowé dama bëgg yeen ñi njabotuk mam cheru yeen
12: tegu ci yoonu wayle señ ba tek ndax tegu na ci yoonu philistin tegu na ci yoonu ndigal tegu ci yoonu jëf kon nak yeen ñi nga bo señ maam cerno ko am ngeen royukaay kon jëfé li li nga xamne mom lañ señ ba tek ngeen tek ci ba te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeerum ni nga xamne señ maam cerno am nako ci ngeerumul wayjuro ci bis bi nga xamne dafa tanal wayjuro tanal ko bu diko dem reesu bi ma ngi ñaan cipp go xamne ni dajé nga reub talbu ngay mbokk ngay xaar ngeeru julli sa borom duggal ci bir ngeerum lolé defal la ci fan bu guddu ande rek yaak su yaakar cipp adnak allah te sa borom defal lako
16: dañuy jël kaddu bi rek ci turu cheikh mohammed ali mahfouz ndax jotaay bi moko dan tewé nek ci ay xat xat motax fekki wuko way naka jek moko dan tewé ñi ngi jël kaddu bi ci aw turum señ mohammed ali mahfouz ñi ngi jël kaddu bi ci turu señ atekh señ atekh nga xamné mo jëruñu mam cherno waye di wote ci turu jabatu señ cheikh abou barak yépp señ ahmadou señ mamour soxna maskor soxna nday soxna jor ñom ñepp rek señ mohammed mahfouz ñi ngi wote ci señ tour di wo mbokki talib yi yépp waye di wo julit ñepp ci bis bi nga xamné né mom la alhaj mam cherno hafizahu allah wa ra'ahu tannon ngir di ci liggéel wajur mu taddo señ cheikh abou barak té mu defoon ci ñu digëlam ndax ñu ko tambali bu mu jubu 1952 mu ci fatlu señ cheikh abou barak ci bis bi nga xamné ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp ci wo mbokki talib yi yépp rawati na ñi nga xamné ñoo fétti ci Serigne Cheikh Abou Ball ndax Serigne Cheikh Abou Ball japp na ni ñepp ko bok jël na talibé yi way julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass pass bu dëgg def way jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu Yalla té li ñukoy fatali ko rek sirni ci way jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamne ko amon makkarum rahlak ndax dañuy wax naan nga défar sa jëmm ko ku li gis bëgg la way nga défar sa jikko ba ko jaxaso yow dootul mëna mëna Serigne Cheikh Abou Ball nak Yalla daf ko défalon lool képp ko xamé nak suñu borom maynal ak ñub nga nek royu kaas dañ na war di fatali motax un delo ci fatiha bu ci tan nga xamé ni man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaar ci dina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin lolu dem ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu ñu way yoon wi nga xamé ni yoonu gaay yi nga xamé ni ñom la suñu borom jox xewal ci ñooñu ñoy royu kaay siratal ladina an'amta alayhim te mo ñooñu ñoy royu kaay kon kep ko xamé ni royu kaay la la war di fatali ku say jaar suñu cheikh abou bala nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour Serigne Mohamed Mahfouz waye ci tour Serigne Sidi nga xamé né mom ak ci jabatu ci setti Serigne Cheikh Abou Ball ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar yi nga xamé né mom la Serigne Cheikh Abou Ball jaaroon di ñaan bis bi ñi add ci ak jamm ci barke Serigne Touba dañ def ko ni nga xamé né non la ko ci ko doon defé bëgg ci sax tek lepp ci jaamu Yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gëdal ñepp salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
17: barakatuh bismillah rahman rahim assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk julit yépp di jaal ci ñoo bi suñu ki wayjuru fi tok bashir abdul quddus tok fi togaay serigne mam cherno ak jabatu serigne cheikh abou ball yépp ñi wax ci turu serigne ali mbacke mom cheikh mahamoud fadal sonu mam bousso dia mi nga xamne mo mag ci serigne cheikh abou ball yi ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na jabatu serigne cheikh abou ball yi ñom woowu ñu le ñom mom bis bi way da len di soñ di wax na mi ngi soñ ñepp di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar jabatu serigne mourou makhtar yépp goor ak jigen ñepp ñi leen di soñni ñu taxaw ci bis bi ak seen njaboot ñu ci doon taxaw di wax ne ñu ngi soñni serigne am cerno mala ak njabootu serigne mam cerno ndaw gep goor ak jigeen waye di soñni serigne ahmadou mbake mom serigne atter ak mbolo njabootu serigne atter gep goor ak jigeen ñu di soñni serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo njabootu serigne oumar mahfouz goor ak jigeen ku nek xamne bis bi ya ko mom da taxaw ci nga ci doon tax waye di soñni serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambay momit mo ki ñu bokk serigne ahmadou ñep goor ak jigeen ñu leen ci soñni baax baax di soñni serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour momit ak mbolo ñi nga xamne sa do nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu serigne cheikh abou ball lepp suñu ci dina mi ngi len di wo ñu len di soñni ku nak soñni nga andal taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko serigne bi bëgge waye non la ko boole njabatu serigne cheikh abou ball gep bëgge mo ñaan ci ndërmo serigne cheikh abou ball ci loolu suñu ci di wax na ñu ngi soñni mbolem cheikh yi nga xamne aju nañ ci kess serigne cheikh abou ball ñepp ñu len soñni ak seen mbolo ku nak soñni nga andal waye mi ngi soñni jeewriñ ni wala alarba yi suñu mëna nek ku nak soñni nak ci ginnaw dañu taxaw mu raw nañ dan taxaw ci bis bi waye di soñni ñital daayira yi Nicolas Modou Samba xon legi fuñu mëna nek ci rew mi ak bitim rew ñu leen di soñni ñu taxaw ci bis bi ñu di daan taxawé ba ñam ci ngeerum sëriñ bi waye ñu ngi soñni di wara yi daari alquran bi ñu mëna nek ci Touba ak Daru yi tambalé ko ci dëkk bi Daru Manan Daru Mawti Touba ak Ndiaré Koso ak mbolé mbar bi sëriñ Touba ak barak borop daaru yépp fi daari alquran ma nek sëriñ bi wax na ko ci tambalé wor ñang alquran dinañ ko wéel ba bisu magal bi ko ci tambalé wor nak sëriñ bi jox na ndigal dinañ ko tambalé ñu def ko nañ ko daan def ndax lool moko gëna ñor ci magal te moy lepp ñu def ko addé sëriñ Touba wa dilam ak borom daal Mawti ak sëriñ Cheikh Abou Ball ak mbolém julit yépp waye mi ngi soñni mbolém jankat
18: fasade diko jaar ci daayira mawahib nafa bi nga xamne mo jitt mbollem jangat fasade kun serigne baye ngi wo jangat yep bayiwul kan bayiwul fer bayiwul ñan waye mi ngi soñ serigne yusuf job diko yegal mom mi nga xamne mo jitté daara hibu taqiya di jaar la ci mom diko yegal mbollem daayira kurel yep serigne bang lañ koy yegal bu baax baax ci loolu serigne jitt nana mi ngi wo mbollem mi nga xamne dañu sotto ci borom daar mot mi ngi leen ko yegal sotto borom daar yep mi ngi leen ci wo ci bisbi amna nok ñam ñoko bok kon ma ci mëna nek rek yi nga xamne serigne jawbalé mi ngi wo mbollem sotto borom daar yi and ak ñom fasiyé nan ngeen bisbi tamulé ko bamu jeex waay di mo mbollem bok ci li ak bokki talibi ak bokki maram yi ak bokki musobe ñepp dañ baangi leen di wo ci bisbi daal xamne daal bisbi niko serigne joxe legi serigne jawbal lo ñepp lo kon nak alon chaal yi bu gam yi depp ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci yaal juin di ñet fan dam xaar kon nak serigne baangi wo ñepp alon chaal yi bu ak jam te lepp luñ ci jam yaal def ko ci fasida wal alquran lepp yaal nako yaal subhanahu wa ta'ala ko ci askanu senegal ak mbollem aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
19: leen nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifa cheikh ibrahim borom daru mo mu yabal ma ma and ak serigne ousmane momam bi serigne khadim momam ngir ñu delu ci wat ci liggey bi nga xamne mom lañu boole ak serigne mam charno ci liggey waccayu maglu daru manan gi nonu dañ ko ande won serigne bi ci CLDW magal gi nonu lañ ko ande ci CRDD bi nonu lañ ko ande ba ci CRDD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu serigne khadim takat suñu wag ngir ñu and ko ak serigne mam charno ak njabot gi yeb ba kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu and do ko and ak ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne khalid di wax ne mbollem ko xamne da nga yakar borom darul moti te tay ci tay moy borom darul moti mu yekati kaddu way mana nek te yakar borom darul moti bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh xewu balla muy kenn ci borom darul moti te mom mu gem ne ni ko fi jitu nagn ko dan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yengutu ci keur borom darul moti ak fu meuna yengutu rek mom la yengutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko wax nonu la ko gemé te non la koy doxale diru luñ fi togo ko way nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yag te and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sombu moy liggéey borom daru moti di liggéey Serigne Touba té muy liggéey Beslam mune nak Serigne Mam Thierno li nga xamné mom la cër bi mu ko joxone ci liggéey bi nga xamné mom la fekkone ay kilifaam jox ko ko loolu rek lay wéyel ba tay té moy def ko jëwriñ ci wétam mu mëttu ñu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu ñu Serigne bi yabalé lu dik and ak mom fekk ci nañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru moti bi ci yoonu Serigne Touba bi ci diiné l'islam kon Serigne bi bu yëkëté ka doom def nako ci anam ko xamné lu gatt lay doon moy ki ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan tagge bu la amna jappal di kon kep ko yakkar borom daru mut rek bisuf Serigne Cheikh Abou Balla bisuf bisla so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def da Serigne Mam Thierno ni mu ko bëggé mu amé ko nona yakana lo su ko amé nona Serigne Khalid xolam dina sedd xolof Serigne Mum Tokha mi nga xamne tay mom itam moy Serigne Touba ci kaw suuf mom itam xolam dina sedd kon nak wotof Serigne bi muy Serigne Khalid yosuul ku yakar borom daru moti nga ñew and ak Serigne Mam Thierno ak njabotu Serigne Cheikh Abou Balla bis bi nga xamne moy bisu Serigne Cheikh Abou Balla di benn ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñi nekk ci biir rew ak nekk bitim rew fofu ci way mëna nekk rek te xamne amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek Serigne bi neena nga taxaw ci loolu wowo nga xamne niñ ko bëggé dinañ ko ré encore nak ñi nga xamne ño andon ak ñom CLD ñi nga xamne ño andon ak ñom CDD ñi nga xamne ño andon ak ñom CRDD ñom ñu ci walu aduna ñom itam ñi ngi leen wax ne lepp lo xamne teural noonu ko ci ndaje yoy nañ fexé ba jëmmal ko ñom itam tabulé ko ci ki nga xamne moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la république kon bayyi ñu ci kenn mbolé muñ fa dug bu teural lool ñun ñi nga xamne ño andon ak yeen diko teural ci ndigëlu Serigne Khadi ci ndigëlu Serigne Mam Thierno ñu and ak Serigne Sidé ko ak bokkam Serigne Sidé nek ci kanam comité d'organisation lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def ñun ñi nga xamne no andono ak yeen diko def ñong leen koy soñé waat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fekk buñu won lolé nonu lay leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci jappone ak lan xamne mom la naalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jaxé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci Serigne Sidou mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci Serigne bi wara taxawé bu bëdé lutak mu tagantiku lolu dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci turu Serigne Khalid ñongi sant Serigne Mam Thierno diko ñaanal mom itam yalla may ko katanu wër té li nga xamné mom lañu subbu mo bolé nu ko nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam té ñu fekk wat ko diwé yu bari bari diwé ñepp nak ñepp ñu nak mom bu ko jitu moy wakar borom daru muti ak ñu mëna nek atu borom daru moti mo xewle muy ko serigne cheikh abou balla mom daan mel rek nako raw ci muy ci japp ci taxaway ci xel ci def lu meuna doon lo xamne dina tax rek bis bi jax ma ngi nuyu ñepp di sante ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
20: la ma ngi ma jéglu sama kilifa yi kaddu bi muy yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu bi nak genn kaddu la muy magal daru manan suma tuddé ko melna sagar ndjay tuddu ko melne gaf taxate rek melna wona jowri ñepp fokk federation ñepp bok ci daru manan ak li ëmbu daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci li ñu leen daan wo ngeen taxawé ci ñu leen daan taxawé ñu leen ci daan jëfé ñu leen daan génné neeg ñu leen daan dalalé jann ñaan té yegg ci ak jamm ci katum cheikh abdoul parce que mam kenn mbacké ñu wo ñepp bayuñu kenn bayuñu ben ak fi ba daru musti mbacké kadior ci lmax ñu leen rangul di ñepp ñoo ngi leen di wo ci bis ba touba mbacké bayuñu kenn ñu ngi sant bu baax nak suñu kilifa di mam kenn ñu jigéen daru manan ñu mënu ñu ko fay ndax suñu lepp mom lu ñu yëngu mom ñoo ngi tok doon matériyéram doon bay salam lu mu yëngu lu ne no nga ci tay le insala dan ko and ngam ko dan ande mom parce ko yene du nga ganni and ak ganni teral len du nga len ba kere ñu delu fa jëge wax la mu sali ala fitna
21: kon bis baangi nonu de ngeen ni ko kilifa yi wax ci biir wax di serigne sidi la wax ni serigne atiyah yabal na serigne mahfous mi ngi ni kew ak mbolam ak njabotam mbolam rek fet serigne xaw balle yep ak fet borom daru musti yep noni ko serigne basir abdou ko do waxe bis bi sen bis la ndax daru manan ap atul ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel ni ñaar fukki fan ci wéru soin na ñepp ñew nañu daan ñew señ bi nga téru ñepp wa daru manana nga téru ñepp faatu ñu leena téru faatu ñu leena dal faatu ñu leena tafagal yalla nti yalla yobbu ak jam ñu agalé ko ba niko señ bi bëgge ñu défé ko nonu ci barké señ Touba ta fekk koy diñu bari te wolbeutiku nak di ñaan ñun ñepp na maasé ñaan señ maam ci yalla suñu sang bu baax bi di suñu kilifa tamat ko sepp yalla nako fi yalla gëna yagal ci barké señ Touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen
22: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem ak sheikh ajna marnana taxo kentu warna jam de yalla ni faskuru ajalina touba mufti ak daru mamana nelen warni bayam cheikh la daru ci agrawam betay ji la xegn boram ma dem makka adnana ajam geedi ak haj ngir hadiyam jotul mbayam lebul yobalam ba muy noar daru mamana
23: ikap fm inni

0: taala danañ ci waxtaan ak Serigne Cheikh Namba Kebo ak doot mi nga xamne yag na bind ci yu mel nonu amna téré bo am solo bo xamne contribution la ci réew mi amul benn patch wala benn fan bo xamne bayinako ci yété def na waxtaan wu am solo ci ci juma ji yakarna jëmon ci code de la famille muy lu am solo lo xamne dañ ci teunku di ci dox te ñu bari bayiwuñu ko xel té it nak dafa melni it bokk nañ ci ñi nga xamne dañu ko daganal kon Serigne Cheikh na ñu bay la nga nuyu ak bokk yi nga xamne ñoo ñuy baye xel fi ci 103.5 bu ko defé ñu dugg ci waxtaan yi Serigne Cheikh na bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bay cheikh na ngi lay delo nuyu tay nuyu bokku yi and ak non ak fuñu man di nek di ñaan rek jotay ak jappalal don wax ci lu juk ta am jariñ ta lu ne fi wax lu am jariñ nit mo defal nak jappalal don man ko jariñ ba cheikh
0: jerejeuf serigne cheikhuna serigne bi dañu bëggoon legi nga teunkal ñu tuti rek ci barab bi ñu nek ñukoy wax mu melne dañuy teunku ci ay yoon ak terelin lo xamne ni danaka suñu dundin yépp ko daf ko ba ci jamono ba ci nit ñi seyé ba ci nit ñi yoré njabot ba ci nit ñi takhaliko ci suñu dundin dal yakarna na lolu mom moy loi mu melni nak amna lu nekk ci ko wax constitution lolu lañ bëggoon ngi ci ay léral la ta ñuy xoss deug ci biir agin nak bo nekké aussi ci dëkk bu mel nonu yu mel nonu li tax mu bayyi xel moy dafa teunk sa lepp rek ak fo mëna fété ak lo mëna doon Serigne Cheikh na
1: waaw Serigne Cheikh neen ko xamé xam nga yalla ni mu bind da ko bind mu doon ku mënta bëru nit mënta bëru mom rek ay nekk ci nitam ay nit nak buñ dajé fenn seeni bëgg mëna wuté seeni man na wote seenu djub ak ñak djub dal nak dana depo mu len di teunk kenn ku ne mo xam lim sañ ak lim sañut fo sañ sañam tambule ak fo sañ sañam yam lo ndax bu amul rek liñ koy faral di waxe day melna rek li xew ca gortu ba moy ca arab ya nek
0: pecco
1: arab ya sax xena non no xamul ginnaw japp nek ci nek lu ko nek def way fogu may sax non do dem
0: amna reg mo de
1: ah non ñom yalla mo len bind am num len bindé am lum lum len moñalé lo xamni ñom dañ ci teunku kon fu ay bindef dajé dal dañuy aajo lu len di teunk ñu cey attéwo di ca delu ba kenn ku ne mana jëfëndiko sañ sañam baña yaqal keneen loolu nak lañuy tudde rek yoon luñu tërël lay doon kon man na doon luñu bind man na doon luñu bindut amna rew yo xamne am lu leen diñ ko amna dëngkut waye bu dé rew yi nak ni nak lañ ci gëna taama moy li tank nit ñi mo doon luñ bind li ñi bind ñukoy ay mo am moy ëmb yépp ñukoy tudde ko nga xamné ay tank lay doon mom lu way nak ñokoy tass wa luñ ci man di doon rek day redd kenn ku def lu mo def itam lu ko cey fekk constitution bu diké kon doon lo xamné moy tank lu way nak ñew diko tass walu gu ci ne am loi yu ci ñew di tass la ci constitution ba teunk lool day lu mënta ñakkon ci dunduk nit ndax bu amul rek jaxaso day am ku upp doole mana not kum upp doole doole kon dal moy atté waye deug du atté ngir deug atté rek dañuy téreel kon constitution moy li nga xamne moy teunk moy tank lepp lo xamne rek aduna ci yoy ñu wax
0: mo nek ci kaw yoon yep
1: mo nek ci kaw yep xamne yoon yi ci mom duñ safano ak mom yoon wuñ teural tam safano constitution sax dañ nan baax

0: waaw kon ab loi buñ tëraloon xam safaano ak ñu constitution dañ naan baaxut ba tax dañ koy dindi andi beneen ndax dara wëtt safaano ak moom kon li am solo foofu mooy lu munta ñàkk la nit ñi dañ ko aajowoo loolu nag moo taxit ñu koy tëralit war cee bàyyi xel war bàyyi xel ca na war a mel moo xam constitution bi nga xam ne moo
1: ci
0: yépp la moo xam loi yi ciy génne di ko taqantal ak di ko tas lum ci man di doon war nañ caa am yuñ bàyyi xel yañ ca war a bàyyi xelit mooy nit ñi nga xam ne ñoom lañuy
1: tëgalñoom
0: lañuy tëral tëralal ay yoon ñu bàyyi xel nit ñooñu bàyyi leen xel bàyyi xel seen i ngëm bàyyi xel seeni aada bàyyi xel seeni seen démb seen jaar-jaar yooyu yépp daa war a feeñ
1: ci loi
0: li ñuy tëralal nit ñi constitution ak loi yépp waaye wër da doon loo xam ne kon dañ koy jëlee feneen constitution wala loi feneen andil ko ñeneen boobaa du dëppoo ak yooyu ñu wax te nag lu ci dëppoo ak yooyu ñu wax rek da dut baax ndax bu ñuy wax loi dëgg-dëgg ba ca baax mooy boo xam ne nit ñiñ ko tëralal nangu nañ ko ndax xam nañ ne da leen di defaral day nos seen nekkin ak seen dund bu melut noona rek dañu xam ne dëgg-dëgg dafa baaxul te lu ci bari nag luy tee mu mel noona mooy ñàkk a bàyyi xel yooyu nga xam ne dañ caa war a bàyyi xel te loolu la koy waral it mooy jëlee ko feneen rek fekk koo xam ne moom tëralal na boppam loi wala constitution te bàyyi na ca xel moom yooya yi fi boppam bàyyi na ko ca xel am ku ñëw jël ko nag moom yóbbu ko feneen
1: copié ko
0: te bàyyiwu ca xel loolu nag dal na réew yu bari yi ñu notoon yi nga xam ne ay réew jóge woon nañ fenn ñëw not leen ab diir ba ñuy dem ñu bàyyi loo xam ne ñoo ko fa tëraloon ñoom te bañ ko fay tëral tëraluñ koon ngir njëriñul ñii dëkk ci réew
1: mi
0: buñ doon joxe misaal ci Sénégal dañ naan France moo fi moo notoon Sénégal ab diir bi France ñëwee not Sénégal tëral na fi ay yoon yoon yi mu fi tëral nag tëralu ko woon ngir njëriñul Sénégalais yi maanaam ñi fi dëkk waaye ngir njëriñam moom mi fi ñëw not waa réew mi
1: gannaaw bi mu sukkandikoo ci waa réewam
0: waaw
1: ci seen bu démb
0: waaw
1: ci seen diine
0: waaw
1: ci seen lépp
0: waaw moom ca réewam moom tëral na fa loo xam ne sukkandiku na ca loola waaye réew mi mu not si nag moom dafiy tëral loo xam ne rek dana tax ñu gën a mën a jëriñoo réew mi ñoom waaye tëralu ko waa réew mi ngi seen njëriñ loolu foog naa ko ne war naa xam loolu ku ne war naa xam ne France bu ñëwee fi tëralu tëralu ko ngir njëriñ
1: parce que dafa ñëw noonu
0: ñu waaw tëralu ko ngir njëriñ waa réew mi waaw ñi fi dëkk waaye seen njëriñ ñoom ñi fi ñëwoon note seen njëriñ a taxoon ñu tëral ko bañ demee ba jógee fi li jaadu woon kon mooy waa réew mi buñ ne ñun kat am na ku nu notoon yim nu notee am na lu mu fi tëraloon ngir njëriñam bu fi jógee te loolu dañoo aajowoo moom lu nuy atte munta ñàkk kon buñ fi jógee nag nun noo war a xoolal sun bopp
1: nuñ koy tëggaate
0: li nuy atte nuñ koy tëggee loolu nag moo amul ci réew yu bari ci réew yi nga xam dañ leen notoon la fi tubaab bi bàyyi woon rek na bikki note rek lañ wëyal léeg-léeg xëy na ñu cay
1: léeg-léeg ñu woote ne dañ koy soppar ñi de naa def nañ ko fi ay yoon woote ne dañ koy soppar ñi ba sax di leen laaj
0: ay cop yi noonu lay doon rek ndax dañuy tuddee li ñu naan dabb daaxe daal lay doon te loolu laajut soppi jëli ko fi la laaj
1: jëli ko fi
0: maanaam lii fi nekkoon dañ ko aajo woowut ndax defuñ ko ngir nun noo war defala sun bopp lun aajowoo loo xam ne nun noo tax ñu defar loolu man yàgg naa koo wax jamono yi maa ngi dégg ñeneen ñu koy wax itam comme xëy na mel na ne mi ngi doon loo xam ne ñu ngi ci bàyyi xel
1: léegi mel na la indi na sax débat ba ci ba nga baal ba balaa ngaa sori li nga wax nii ci loi yi am na benn tëralin woo xam ne dafa mel ne moo jiitu réew moo réewum laïc la loolu yaakaar naa ne bañ koy defit dañ ko te loolu lu am solo la ci li topp ci loolu
0: ci la dugg ci mel noonu lay dugg mooy luñ tërale feneen.

0: Tu vois, moi, Danet, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il faut dire que
1: réew la moo xam ne
0: la ci top itam noonu la
1: ñoo bokk baat yi ñu jëfandikoo sax.
0: Léegi nga xam ne kon fekk nga ko teg dara rek nga ñëw jël ko tegal
1: askan bi.
0: Te moom ba mu koy teg baat yooyu benn bu nekk da koo xool.
1: Waaw
0: mu dëppoo ay bëgg-bëgg ay jaar-jaaram ay ngëm-ngëm ay yooyu yëpp mu tegal ko yow nga ñëw jël ko noonu te bàyyi woo xel yooyu yëpp. Loolu mooy tax ba nit ñi duñ ko xam ba di ko nangu luñ xamul nag nangu wuñ ko nag buñ ko tuddee luwaa itam loolu taxut ñu wax luwaa. Buñ ko tuddee constitution taxut ñu wax constitution. Am na nag ñu fi nekk di atte di ci atte nit ñi xëy na nit ñi mënuñ ci dara waaye dëgg-dëgg duñ njariñ li tax ñuy wax nag ci ay luwa ak constitution. Loolu laay wax ne bi fi tubaab bi jógee ginnaaw dafay tëraloon ci wàllu yu wuute wàllu atte wàllu njàng wàllu yooyu yëpp da cee tëraloon ay tëraliin yi mu fi tëraloon ba mu demee danoo waroon ne noonu kat tubaab bee fi nekkoon tëral fi ay tëraliin yoo xam ne njariñam la ci gënoon a seet. Léegi nag ginnaaw dem na nan xool noonu lu ñuy tëralal suñ bopp. Loolu nag amagut ba nekkee
1: ba léegi amagul.
0: waaye dañ fee bàyyi yooyu léeg-léeg rek ñu
1: sot. ñu woote dëbb daaxee ko mais yenn saa yi sax ñu ne dindi nañ ko dañ koy tëggaat. waaye tëggaat gi daanaka la fa newoon rek la ñuy dugalaat ci biir.
0: mooy ñëwaat rek. mooy ñëwaat rek ay yu ndaw ndaw lañ ci soppi rek. loolu may wax nag ni man yàgg naa koo wax léegi maa ngi dégg ñu bari di ko wax. man naa am mën nañoo rafet njort ci ne man naa am. man naa am ak coppi am foofu
1: balaa ñu bari koy wax
0: léegi ñu bari koy wax ñii politique sax ñu ngi koy wax. ñii politique sax di sàkkoo jiite réew mi. am na ñu bari ñu koy wax léegi yàlla mën naa def kon xëy na balaa yàgg ak coppi am foofu te fekk coppi amul foofu nag. dëgg-dëgg. di ñu wax jëm kanam moom du yomb.
1: du yomb
0: daanaka du ma nekk sax.
1: dañuy nekk di
0: wax ak xiiroo ko. waaw ndax am réew li koy doxal lépp mi ngi aju ci constitution ak loi. bu fekkee constitution ak loi nag nit ñi xamuñ ko. sakkantumaat ku nit lu mu xamul du jëtanku xamuñ ko kon tànku wuñ ci.
1: laïcité boobu buñ ko doon dindi loo jàpp ne moom lañ ko war a wuuteel. ndax it boobu it bëri na li ci nit ñi di gën a.
0: waaw waaw buñ ko bëggee dindi. maanaam buñ demoon bëgg koo dindi.
1: waaw
0: loolu meneen nga ndax ndax bëgg nañ ko dindi wala déet. mbir la waaye buñ ko doon dindi. lañ war a njëkk a wax mooy lan.
1: waaw kay.
0: mooy lan
1: xam quoi.
0: mooy lan ci boppam. daanaka.
1: amul.
0: mooy lan. mooy lan.
1: waaw
0: daanaka mënuñ la koo wax.
1: kenn mënu laa
0: fi. wala ku nekk ak na mu koy waxalee.
1: waaw ku nekk ak na mu koy tekkee.
0: waaw li tax. mooy. baat la boo xam ne dafa jóge wut ci noonu. juddoowul ci juddoowul ci suñ biir. dafa juddoo feneen ci àddina si.
1: dëgg la.
0: waaye béréb yi mu juddoo ci àddina si. nañ koy firé daa wuute.
1: ak ñun niñ koy firé.
0: déet ku ci nekk ak na mu koy firé.
1: ku ci nekk ak na nga koy firé waaw.
0: maanaam boo demee France ñoom lañ déggee laïcité.
1: waaw
0: bokkut ak boo demee Grande Bretagne nañ ko déggee.
1: waaw
0: bokkut ak boo demee États-Unis.
1: dëgg la.
0: nañ ko déggee. naka noonu. Canada Belgique réew tubaab yooyu nga xam ne ci ñoom la juddoo. ak nam ko déggee. loolu mooy wane kon wenn déggin amu ci.
1: dëgg la.
0: kon ñi nga xam ne noonu juddoowul fi noonu. kon mooy noonu xamuñ ci dara daanaka.
1: maa sa ñun.
0: xamuñ ko maa président Abdoulaye Wade ci boppam. lii ma wax nii waxoon na ko fi.
1: waaw.
0: moom bim gagnee. dafa soppi constitution. dafa soppi. foog naa moo ko njëkk a soppi sax ginnaaw M.
1: waaw
0: biñ bi conseil bi
1: njëkk a am. dindi bi fi newoon yëpp
0: moo ko njëkk a soppi moom génn ko fi andi beneen.
1: waaw
0: boobu daa waxoon waa laïcité bi tañ koo dindi ndax kenn xamul lan la. waxoon na loolu. tañ koo dindi ndax kenn xamul lan la kenn xamul lan la loolu dëgg la.
1: dëgg la.
0: léegi nag lu kenn xamul lan la ba nag nga ne da
1: nga ñu bàyyi ko fa
0: loolu.
1: mais fii nit ñi dañ koy attee ci ne laïcité mooy génn diine ci nit ñiy doxalee réew. waaw ñun noonu lañ koy attee ci atte bi gën a soppi.
0: ni ma ko waxee réew tubaab yam sosoo. ñoom amuñ ci bokkuñ ci aw déggin.
1: waaw
0: waaye ginnaaw noonu France moo nu ko andil xëy na dégginu France boobu la ñuy jàpp.
1: moom la ñuy jàpp.
0: te dégginu France boobu nag. wi ci yées. mooy dégginu France boobu. doxalinu France boobu ci wàllu laïcité moo yées ci doxalin yi ci am. ndax daanaka mooy. diine. bu mbokk ci luy doxal penc mi. daanaka wees nañu foofu léegi sax daanaka mooy buñ ko andi ci penc bi ñoom la ñuy wax léegi diine buñ ko andi ci penc
1: bi. buñ ko indi ci penc bi waaw. moo tax ñuy tere ay partis.

0: réew mi xamuñ ko. Kon bu ñëwaa réew mi ko tëral wala ñoo ko bëgg. Bëgg googu taxaw des na. Des na. Waaye xas na fi nekk.
1: Mais xam nga bu xam nga bi nga boo seetloo. Dafa mel ni ñi ëpp ci réew mi it. Am na benn pàcc boo xam ne dugoon nañ ci doon ci dox ay jéego yu métti. Ba ñu bàyyi xel l'islam ci at yi. Mais defuñu ko ci constitution bi defuñu ko ci yeneen. Danaa code la dafa mel ni jullit yi nañ ci taxaw ci taxawaay bu rëy boo xam ne tax na lii nga wax sax. Akus néew am ci.
0: Waaw xam nga ki code la famille taxoog nit ki.
1: Waaw.
0: Li ngay atte. Dafa gën a taxoog nit ki.
1: Dëgg la.
0: Ndax ay juddoom ak. Ay askanam ak. Ab seyam ak. Ay tas ak ay miraas ak yooyu daa gën a taxoo.
1: Nit ki.
0: Ak nit ki. Xëy na moo tax ba. Luñ ciy tëral nit ñi dañ koy gën a yëg. Rawatina kilifa yi ñi jiite woon jullit ñi jamono yooyu ñu ko doon tëral. Amoon nañ ci taxawaay. Ndax bi gouvernement bi defee avant projet bi ñu amee avant projet. Jox na leen ko. Ñu xool ko biñ ko xoolee gis ci lu bari lu wuuteeg l'islam. Ñu ne leen ñun mënuñoo ànd ci lu wuuteeg l'islam. Li fekk yi wuuteeg l'islam yépp dëppale wuñ ko ak l'islam. Luñ ci ànd. Seng war moo fi nekk Abdou Diouf di premier ministre. Biñ ko fa joxee mu ne leen baax na daan ci bàyyi xel. Waaye foofu la lépp doxa tàbbi
1: di bàyyi bàyyi
0: ñu dara xel. Dañ ko bëggee woon lañ ko
1: wotee. Lañ ko mujj doxalee.
0: Ku yóbbu assemblée wotee ko mu jàll. Waaye ba mu jàllee ba noppi it Serigne Sow su ne. Yi wuuteeg l'islam soppi wuñ ko duñ ci ànd. Bañ leen bañee fekk si ba jàllale ko it. Kenn ku ne jëlaat na kàddoom wane ne ànduñ ci suñ jëbot ànduñ ci.
1: Wote ngeen ko. Waaye ñun ànduñ ci moom.
0: Waaye duñ ko doxal. Kenn ku ne fa mu nekk. Mu wane ne man fii nga xam ne maa fi nekk maa ngi sama njaboot kenn du ci ànd.
1: Kenn ku nekk defoon na déclaration.
0: Kenn ku ne defoon na loolu.
1: Am solo.
0: Waaw. Ku ne defoon na loolu. Ñoom kon ànduñ ci. Te loolu tam mooy li am. Sénégalais xamuñ ko sax.
1: Dëgg la.
0: Maanaam li ñu tuddi code de la famille.
1: Xamuñ ko.
0: Ñu ko xam ci Sénégal li ci attewu ji. Ñu néew daanaka ku mu atte rek. Kenn ku ko xam xëy na wala ku ci am intérêt moo ko fi yóbbu. Tax ñu atte ko ci am xamu ko. Di ñu ngi takk seen i sëy di tas seen i sëy. Xamuñ li code de la famille.
1: Déedéet.
0: Ñu ngi miraas seen miraas xamuñ li code de la famille. Yooyu yëpp ñu ngi koy def.
1: Mais nag loolu jur na ay problème yu bëri ba fiñ toll nii sax. ñu ngi mel ne ko xam nga tey par exemple buñ ne ñaari waay dencee ne dañoo war a uti certificat de mariage. Buñ ne nanguñ ko loolu kenn du ko lijjanti dañuy sëy rek di dem.
0: waaw waaw xam nga. Xam code de la famille dañ ci am yoo xam ne. Ay atte la. Ak yoo xam ne duy atte waaye. ay kayit la. Kayit yi moom. Lu baax la.
1: Lu baax la.
0: Ndax kayit yëpp ay firnde lay doon rek. Firnde. nit ki bu juddoo. War a am kayit.
1: War a am kayit waaye.
0: Ñu xam ne diw sàngam. Gën na àddina. Lu am diw ak diw.
1: Daa war a am
0: sàngam. Loolu jaadu na.
1: ñaari bu ñuy dencee tey dañoo war a am kayit.
0: Mooy firnde yi ak nekkam. ñaar ñu dem bay sëy itam. jaadu ñu am firnde.
1: Am firnde.
0: Diw sàngam may nañ ko diw sàngam. Ñu nekk borom kër ak
1: soxna. loolu tax ñu yaatal ko ba ci buñ ko defee ci jàkka ji sax.
0: waaw
1: ñu may imam ba.
0: waaw kayit yi moom. dara lu aynewu ci ndax ay firnde rek la. kayit yëpp nag lépp du ñu xeytu kayit rek te kayit yooyu yëpp tamit fort la femme ñoo ko tëral.
1: waaye bu ñëwee ci diggante.
0: waaye bu ci nit génnee àddina moom it.
1: te loolu
0: kayit yi dina.
1: te loolu fa
0: ay yu baax la ndax yooyu yëpp day ay firnde lay doon te firnde moom. lu baax lay doon lu ci kii. waaye atte yi.
1: atte yi comme bu ñëwee ci
0: par exemple moom waaye moo jugee ak l'islam.
1: monogamie ak polygamie par exemple.
0: mais non.
1: foofu tamit ñoom defe naa ne bàyyiwuñ ci xel l'islam.
0: déet dañ ko yemuñ ci yemuñ ak ko bàyyi xel ki waaye dañ koo weddi. dañ koo weddi.
1: xam nga li gën a xorom mooy loolu dañ koo weddi.
0: waaw. dañ koo weddi ndax léegi. maanaam bàyyi ji xel xëy na mooy. may nañ nit ki moom.
1: waaw bu ko deexee.
0: may nañ nit ki moom.
1: waaw
0: mu mën a tënku ci sax waaye may nañ ko it mbañ cee tënku.
1: waaw
0: may nañ ko mu tënku ci mooy may nañ ko mu ne man.
1: waaw
0: man na maa am ba ñeenti soxna.
1: waaw
0: kooku. tënku na ci li ko l'islam may.
1: waaw
0: waaye may nañ ko it mu ne ah dama wees seen soxna. loolu l'islam may l'islam mayu ko ko. maanaam ab julit sañu te wax ne li ma yàlla may man tere naa ko sama bopp. ay conditions am nag mën naa tax ba mu yem ci seen soxna.

0: dugub ba xasse am rek and gi bu xasse am rek mom sey ba fasuna waye nak likoy dindi fofu la safano am lol digeunte l'islam ak Côte d'Afrique Sénégal l'islam dafa am luñu tuddé fasé fasé moy goor gi nga xamné mo ñaani won mu dem ba né mom légui bayé na soxna moy fasé Côte d'Afrique dañé fasé amut fasé da amut dafa amut manam yon nangul
1: fasé
0: xamul fasé jappul fasé ab sey likoy dindi moy tribunal rek juge rek moy dindi sey juge rek moy dindi ab
1: lool la code de la famille wax
0: mom lool nga xamne kon fasub sey mom luñ ko man di fasé nangunako buñ mané andi firnde rek ne sey bi faso won la rek dana ko nangou waye dindi gi nak mom atakat rek moy dindi sey
1: mo koy dindi
0: nga xamne non ñi nga xamne non ngi dund suñu dundu
1: waaw
0: ñi yalla natto ñu ag ci bay fasé ñu fasé waye passé yoy yep mom japp ko japp ko
1: xamne mo neñ la ci yobu ci yoon sa
0: japp ko moy bu xasse japp ne ab sey amna li feek atakat jeexalut sey bobu rek da japp ne sey bobu sey baangi sey baangi lolay wax ne nit ñi mom xamuñ ko de la fam
1: yaqal lolu mu ngi indi problème yu reey reey
0: mi ngi koy andi
1: te amna loy risqué yow mi nga xamne yow ya joggé ci yow lañ fassé nonu nga dem seyat
0: waaw walu gogu danaka rek lay loré nit ñi
1: way
0: bu tuton lool lorut kenn danaka ndax nit ñi xamuñ ko nit ñangi dund sér dund li ma koy xone lay di tak seni sey di tek di mirage def lepp te xamuñ ko la fami amna ko dund ñu fi dund ba faatu
1: sen dam
0: dund ba faatu ñu xam lool
1: deug la
0: way fini lore nit ñi nak moy ku jubut
1: waaw
0: mo ci sukkandiku
1: waaw
0: moy li nga wax legi ni ko xamne ñaar ñuy sey
1: waaw
0: goor gi fasé ko ci liñ ko xamé ci l'islam rek mu japp idam kon l'islam ne nak man na sey kenen
1: waaw
0: mo dem sey kenen kiko fasé won don ku jubati ta xam code la famille ak nañ atté ñom man na dem rek ne len ké sama soxna ba nopi dem di sey kenen boba man nañ ko atté ne ko jigen ji ne ko yow da nga am borom kër ko nak di sey kenen
1: loi bi li la ci wax
0: ndax sey ba mom nangou nañ ko waye passema lañ nangoul do jank yaangi sey ke kon mono seyata ki
1: te lolou amna lu ci loi bi wax
0: waaw bu ko defé njubadi gogou fofu lañu mëna loré nit ko xamné mom xamul lolou musu ko xalaat sax ndax xamul li ko la fay mom da judd fekk ay bayam ak yaam ni lañuy dundé mo dundé non mo jek jek rek ñu andil ko problème
1: ko tol non
0: ki jubadi moy
1: jubadi day faral def lol day am nak
0: ci ki bandil ko mel non
1: day am nak
0: waaw
1: day am lu bari
0: yoy nak motax ba ñu wara taxaw nak ba lolou ñu teggil ko nit ñi ndax bu ton yu mel non man nañu bayyi non rek yaq dara da nak mu don ay keuyit yo xamne ay keuyit lañu bind ko fay rek way kan xamugo kan teunk
1: wallahi wallahi
0: way nak yoy di am leg di ci lot nit ñi mo wara tax ñu gën ñu
1: taxaw wala ko ñe ñan ñoo wara taxaw ñan ñoo wara parce que lolu faaw bob du ko jité dox ci nak bo ba askan bi mëna xam yi ngay wax ni parce que ñu ci bari xam def nga ci waxtaan wa am solo yakarna wu yaatu wo xamne ñi xam té amu grañé buñ ko déggé dañ xamné déggété li moy li wër lolu nak faaw mu am ñu taxaw
0: dëgg moy ñi jité l'islam ak jité l'islam dal war nañ ci taxaw ñom du ñom rek dëgg waye am bokk na ci ñi war gëna taxaw donte mbolam ñi nga xamné dañ naan dañuy taxaw xéet bi ba lepp luy rafetal gëna rafetal seen nekk rek seen dunyu seen digeen ñepp dañu taxaw ci yu mel non
1: parce que ñak ci ëlëk mën nañu dem ba sax yi nga xamne jot nañ ko amuko neew sax jamono mën na dox sax ba ñak ko
0: waaw ndax xam nga jamono ji mom danaka xëccu la ñi nga xamne ak tubaabe
1: waaw
0: ak tubaabe mo len gënal
1: waaw
0: da len di takuto di jema xecci jeme ci tubaabe kon ñi nga xamne ñom nak doon liñ doon mo len

0: moo may loolu. Loolu moo tax buñ naan Touba dafa am statut spécial
1: particulier.
0: Am na ko li ñaan de fait. De fait di mooy li ma waxoon
1: cër,
0: am na cër buñ leen jox.
1: Waaw.
0: Cër boobu sax biñ leen koy jox moom bàyyiwuñ ci xel ay extrait conseil dara.
1: Dëgg la waaw.
0: Waaye wàccuwaay bi ma waxoon ne moom lañu am jox nañ leen ko. Cër boobu nag jox nañ ko
1: yeneen dëkk.
0: Yeneen dëkk itam ak ñu yëlif yeneen. Waaye nag li leen may moom ñu mën a tëraliin yoo xam ne seen tëraliini bopp lay doon. Waaye yoo xam ne nag duñ ci lor
1: keneen.
0: Du gàllankoor seen ànd guñu ànd ak
1: ñeneen
0: ñi itam. Loolu moom cette particulier kii bee leen ko may titre foncier moo leen koy may. Te titre foncier moom ñëpp amuñ ko.
1: Dëgg la.
0: Ñëpp amuñ ko kon ki ko am mën naa am loolu. Nag muy biñ ko jox. Li gën nag mooy ñu yoonal ko. Yoonal gi nag mooy titre foncier tax ñu tëj yoo xam dañ koy yoon. Nit cër ba tax nga nag. Bokkut ak nag ñu yoonal loola.
1: Yoonal loola.
0: Ndax yow mi ko jox. Ëllëg kenn mën na ko bañ jox.
1: Dëgg la.
0: Nangu loon ngir cër boobu kenn mën naa ñëw bañ ko ko
1: nag.
0: Da ci am sañ-sañ. Buñ ko yoonalee nag.
1: Do amul sañ.
0: Te am nañ fi ñu sukkandiku ba yoonal ko mooy titre foncier.
1: Titre foncier bi waay.
0: Moo tax ñu mën nañ caa sukkandiku ba yoonal. Liin ak doxalin ak tëraliin ci biir dëkk bi. Sàtt bi rek mooy ni ma koy waxoon léegi. Du lor keneen. Te it du. Gàllankoor
1: ñuy
0: ànd ak ñeneen ñi bokkal réew. Kon yoonal.
1: Yoonal.
0: Li naan estate particulier wala spécial. Yoonal ko. Ndax yoonal gi mooy tax. Ci ñi fi nekk. Ndax joxe nañ cër wala joxewuñ ko.
1: Yoonal googu ñuy def.
0: Yoonal googu rek mooy loo xam dañ koo aajowoo moom. Dañ koo aajowoo. Léeg-léeg.
1: Waaw yu mel
0: ni. Ay jafe-jafe di am.
1: Waaw ay jafe-jafe.
0: Waaw léeg-léeg yow nga yow mi dëkk ci dëkk bi xamoo dëgg nu mbir yi tëddee.
1: Ba tey.
0: Nga jàpp ne daal lii nga xam ne cër la buñ la jox rek.
1: Waaw.
0: Nga jàpp ne nag da nga koo.
1: Yaa
0: ko day sa sañ-sañ boo moom.
1: Waaw.
0: Te cër la buñ la jox maanaam luñ lay bàyyi yàlla nii daal ndax cër.
1: War ma la rek.
0: Jël la
1: bàyyi rek.
0: Luñ lay jëlaleel la rek ndax cër buñ la jox. Nga jàpp nag yow day sa sañ-sañ. Ku ràññeewut day def noonu.
1: Loolu it ko ràññeewut.
0: Te boobaa nag mën nañ ak réeróo am. Waaye nag buñ fexee ba nag.
1: Ba yoonal ko.
0: Yoonal moom boobaa sa sañ-sañ lay doon.
1: Yoonal gi ndax jëfee yoonal googu day des ci biir titre foncier bi rek waaye mën nañu ko yoonal goo xam ne mën naa dem sax ba dugg ci yoo comme li nga wax ko du yàq dara ci ànd bi. Waaye ndax dina yoonal gi war naa mën a dugg ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wu général wiñ tëral ba noppi. Wala boog application bi it dañu ko ci day bokk ci biir yoonal gi ñu xam ne ci biir titre foncier bi lañ koy appliqué.
0: Waaw yoonal gi loolu lay firi yoonal gi mooy.
1: Waaw.
0: Mu doon loo xam ne réew mi.
1: Waaw.
0: Réew mi moo nangu ne. Béréb bii. Nangam tëraliin yii. Tëraliin la yoo xam ne réew mi ko nangu. Bu ko réew mi nangoon. Kon ñi nga xam ne ñooy. Tëraliini réew mi dañuy sàmm loola. Dañuy sàmm loola.
1: Sàmm loola.
0: Ci misaal. Bu fekkoon ne yoonal nañ ko. Kon. Lu ñuy tere Touba te terewuñ ko feneen ci réew mi. Police bu nekk Touba da koy tere.
1: Parce que ci yoon li la.
0: Te dañuy teg itam ay daan yoo xam ne. Réew mi koy nangu. Ba ku ko def. Tribunal buñ ko yóbbu. Buñ ko fa attee dañ ko teg daan yooye. Buñ ko yoonal. Buñ ko yoonalut
1: nag.
0: Nga xam ne ab cër buñ joxe rek moo tax. Boobaa ki nga xam ne moom day atte ci yoon du am fu mu sukkandiku ba atte lii. Ki nga xam ne itam dañ koo sàmmuloo te lañ koy sàmmuloo ci aw yoon la tege te gisu ci lii moom it du am fu mu sukkandiku ba mën caa boole lii. Buñ ko yoonalee nag yoonal gi mooy buñ doxoon ba Touba am estate particulier boo xam ne yoonu réew mee ko nangu. Boobaa lépp luñ tëral biir Touba loola day doon loo xam ne yoonu réew mi da koy nangu. Képp koo xam ne sàmm yoonu réew mi mooy liggéeyam day sàmmaale loola. Loolu mooy yoonal gi. Kon ci biir espace bi lay doon. Waaye nag lu réew mi tëral réew mee ko tëral du waa dëkk bee ko du waa dëkk bi tëral.

0: du doon yoo xam dem day lor ñeneen ñi nga xam ne nekkuñ ci dëkk boobu. loolu rek foog naa mooy li ñoo principe ci slide yi nga xam ne ci lañ mën a sukkandiku ngir sàkku loolu. te buñ ko sàkkoo lu jaadu la, lu yanu maanaa la, lu xel nangu la.
1: dëgg la.
0: waaw li ñoo pertinence am na ko. ñi fi dëkk nag. moom bala ñu àgg sax ci ñu leen di taxaw. ngir ñu nekk fi ne ko borom bëggi woon ñoom ñoo war a ñoo ko war a bëggal seen bopp. ñoom ñoo ko war a bëggal seen bopp. ku dëgg ci dëkk bi moo war a bëggal boppam moom jéem a mel ni borom ki sañ ci dëkk bi li bëggoon ñu nekkee fi moom moo war a njëkk a bëggal boppam jéem a mel noonu. mooy jéem a bokk ci waa Touba. bañ a doon ci ñi dëkk Touba rek.
1: bokk ci waa Touba
0: nag mooy ni borom bëggee ku ko nekk ci dëkk bi. mu jéem koo nekk ci dëkk bi. loolu mu kenn ku ne ci noonu moo war a jiital loolu. waaye xam nañ ne àddina it naka jekk moom. am na ñoo xam ne ñoom. dañuy tënkul seen bopp.
1: waaw
0: ci lañu war a tënku. waaye am na ñoo xam nag moom dañ leen cay tënk. moo tax mu mënta ñàkk.
1: waaw dina am ñoo xam ne dañ leen cay tënk buñ ci tënkuwul.
0: moo tax mënta ñàkk. loolu moo tax tënki gi mënta ñàkk. lu tee nag am na ñoo xam ne bu ñu xaar ku leen ci
1: ku leen di tënk ñu ngi tënku seen bopp. waruñoo xaar tamit.
0: waruñoo xaar
1: mu tey bu fekkee ne dañuy wax rek li nga xam ne mooy li war a am. li ëpp. dañu war a daal di tënk seen bopp. ci li sëriñ bi wax. te loolu waroo ci xaar. ku la taxaw. ngir nga tënku ci. dàqantewul tamit. ak barke bu yaatu bi dàqantewul ak kër yu rafet yi dàqantewul ak oto yu rafet yi dàqantewul.
0: waaw yoo xam nga yooyu yëpp moom ay jumtukaay la.
1: waaw
0: yuy yombal lii.
1: waaw yuy yombal lii.
0: ay jumtukaay yuy
1: yombal tënku gi.
0: waaw ay jumtukaay la yuy yombal lii.
1: ñi nga xam ne nag faaw ñu tënk leen ci ñoom. xanaa yoonal gii.
0: moo koy maye.
1: mooy may nga mën leen ci tënk. te loolu yàpp naa ne wax nga ko te. dafa Touba dafa am loo xam ne. dafa am solo lool. ndax fiñ toll nii tey mbooleem sax tere yi ñu fi tere jamono dem na ba xam ne ña ko sooke woon sax ñu koy tere. masalan sigara rek ak sangare ñëpp xam nañ ne. ñi nga xam ne sax dañoo jàpp ne dafa bokkoon ci seen aada ak seen cosaan sax ñoom mën nañoo judd ba faatu duñ ko laal. parce que xam nañ ne baaxul. alors que 1980 yow waxoon nañ la ne lii. baaxul. bàyyi ko. yaakaar naa ne dégg ko mooy buñ nee Touba dafa spécial. normalement xanaa ñuy spécial ñoo fi war a dëkk kon. tënku. léegi it li nga wax sànq ci yoonal gi. ci bu ñuy wax élection yi rek. parité bi liste bu ko déposé wul. dañ la benn njuumte rek. jigéen topp góor boo ko deful loolu parité boobu. yaakaar naa dàq nañ fi ay liste yu bëri. cool yu bëri na lool. bu dee Touba la nag moom liste moom sax jigéen sax faf daf ci lu nekk fa. te terewul. ñu nangulee ki jiite commune bi noonu lañ nangulee ka jiite commune ba ca Dakar ñoo yemi ak ñoo yemi ne. yooyu yëpp yaakaar na li ñu war a liy wane ne rek dèjà li nga doon wax ne mooy warma ji.
0: léegi nag loolu lépp luñ jëlale.
1: waaw jëlale.
0: cër buñ. waaye dañ ko jëlale rek nag.
1: waaw
0: dañ ko jëlale ngir cër buñ joxe.
1: te ëllëg.
0: waaye nag buñ ko yoonaloon nag. waaw buñ yoonaloon bañ xam ne. daal sañ nañoo. sañ nañoo. am ay tërëliin. yoo xam ne. suñ tërëliini bopp la.
1: ba ci suñu tërëliini bopp yooyu. tërëliin yoon ci wàllu développement. suñu kuréel yi par exemple. gis nga kuréel gu ci nekk am na benn tëraliin ak doxalin woo xam ne mu ngi koy def ci biir réew mi. te bu doon ci beneen dëkk nga nekk. yor fa kuréel gu mel noonu. dana am warteef yoo xam ne si mooy gàllu gàllu gàllu ci saw loos. waaye ñun loolu yëpp dara tënkuñu ci parce que dañoo nekk ci biir. titre foncier bi. ñu jëlale rek. mais du loo xam ne. dañu ko yoonal. kon jàpp naa ne li nga wax ci dajale borom xam-xam yi daal. loolu moom xëy na war ngeen cee taxaw xam nga waa Raoudou Raay ñoo ci taxaw xam nga jàpp ñoo ci taxaw.
0: luñ soxla la.
1: ah
0: mais luñ aajowoo la de luñ aajowoo yoonal ko daal.
1: waaw jot na de waaw surtout que fan yi gis nga débat yi amoon ci te yëf yi xam-xam moo koy lijjanti mais du kenn ku nekk wax wàcc kenn.

0: lu ñuy bar ci réew mi.
1: Déedéet.
0: Waaw lu ñuy may ñu gën a mën a sàmm wor mi.
1: Loolu lu ñu mën a def pour yoonal ko rek.
0: Waaw foog naa moo ci.
1: Te yoonal gi mooy. Fexe ba mu dugg ci.
0: Ah ñu bind ko. Tëral ko. Yóbbu ko. Ñu wote ko fiñ ko war a wote ci réew. Ñu wote ko fiñ ko war a wote ci réew ni ñu ko waxee àddina si am na fi dëkk yu mel noonu.
1: Dëgg la.
0: Te dëkk yu ne ci biir réew ba noppi am seen tëralini bopp.
1: Dëgg la.
0: Yoon nangu. Loolu rek lan bëgg itam moo am. Ci Touba te jàpp nañ ne Touba sañ na koo am.
1: Dëgg dëgg.
0: Mën na koo am.
1: Dëgg dëgg.
0: Ci slide it. Beneen dëkk bu ko am bu ne itam. Bu ko sàkko sañ ko sàkko.
1: Waaw na bañ a lor kenn rek.
0: Sañ ko sàkko.
1: Na bañ a lor kenn rek.
0: Loolu daal laa jàpp ne moo ëpp xëy na moo ëpp solo ci. Li ñu doon waxtaane tey.
1: Dëgg la koy wallaay.
0: Te nit ñi itam di gën di. di gën di déglu kilifa yi daal. Di gën di déglu kilifa yi. Di gën di déglu kilifa
1: yi. Jam solo la.
0: Kuy wax it di wax lu am xam-xam. Te bañ di topp rek. Ak xir ak bëgg ak yu mel noonu. Loolu daal foog naa xëy na ma nees na koo.
2: Rodi
0: ko mujj ci waxtaan si Cheikh. Di jégalu nag mboolem koo xam ne mi ngi doon ànd ak ci waxtaan bi. Di ñaanal ñëpp jàmm. Wasalaamaaleykum alaykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: Jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh Na Mbacke moom Serigne Abdoul Wodod. Na lees kàddu yaakaar naa ne lu am solo la di déglu kilifa yi. Di déglu kilifa yi dafa am solo lool. Beneen bi it yoonal gi lu mat a bàyyi xel la te dañ cee toll nag. Te jàpp naa ne lu yomb la comme ni nga ko waxee te kenn du ko bañ ndax du lor kenn. Sàmm woor may dëkk bii du wor kenn. Man damaa jàpp ne sax